0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Coming from Bounty Land!
3: Sabaros, perte mga lingogoga! Kaysa naman po'y nagpasaos kusog kayo kay baw natulog ta. Walter batasan. Palugod ko rin, bes. Kabanha, baning kalingog-gog, baning saon sa... Pagod ko rin,
1: Hi! Nga nang imo man ang gipatay ka, Nor! Kita ka na nagsumba ko, ha? Nagpapayat ko kay basigilistan ko ni mo. Nga imo man ang gipatay! Hala! Apel na rin! Uksayo, parang payat ka!
3: Yes, darling! Iuna na ko ni!
1: Sige na!
3: Yes, darling!
1: Pagkahoy!
3: Nakurog na akong tuhod! Kuya, huwag yun yung mumusayaw, darling! Darling, masangko ng chassis, darling! Saan man aksyon na magkukalipong, darling!

0: Mac, di ba ko pinti siya na kita duwa sa English na sa school?
1: Okay lang.
0: Di English na biyo?
1: Be.
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Ha? Good life, Mike. Kaube.
0: I'm the best. You know what I'm saying? I am the best simples.
1: Sige, be.
0: The wak-wak, wik-wik, walk-walk.

0: palibok noy. Anak ko, ano ang ginapangasubo mo dira? Nagapalibok again.
1: Kabut lang yun yung tayo kay ano kuno ang plural form sang rice?
0: Ang plural form sang rice, apagkasisi, una anak. Ang plural form sang rice, amo na ang extra rice.
2: Abaw! Puwerte!
0: Ang plural...
3: ano kuno ang plural...
0: Plural?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mangang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Malilin, di rin nilang tasigawa sa inyong balay.
1: Ay, uy, dali na, good. Sulod na lang ang kanor ba? Bahala ka na, abay ako'y surprise.
0: Ah, unsa lagi na imong surprise?
1: Surprise gani, dali sa lagi, sulod sa ta. Pag musulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise sana? Nagpangagot na akong ipon. Sige, musulod ko. Bantay, bitaw di ko maganahan na imong surprise, ha?
1: Maganahan lagi ka, ani, promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di ay si Kanor. Kanor, maoday niya akong papa. Police day ni siya.
2: Mo ba? Mo na yung uyab?
0: Pandabay, police ang amahan.
2: Oh, lingkod! Lingkod!
1: Pa! Kanor! Pagdating to know each other sa muha, kay mag-ilis ako.
0: Napigitan to know each other.
2: Oh! Pasensya na ka. Ingon aron yung orasa na galimpiyo kong baril. Sa tanaw niyo, mubuto niyo kung akong kabliton? Kung ako kayang itiyon sa'yo, mubuto niyo? Tubog!
0: Sir, mubuto na ang kabliton kung naay bala. Kung may bala din na mubuto.
2: Maba, unya kay na may bala ni. Puno kayong magasin. Kita ka niyo, kabliton ako ni. Masaman, seryoso ka sa akong anak o dili? Tumag! Kita ka rin, dragon?
0: May dragon na tato.
2: Niiwang na kayo ni ba? Huwag ni kaon-kaon. Gusto kayo, pakaunta ka ni? Oh, respeto ha? Ikis akong dragon. Ikis!
0: Pero sir...
2: Mapalag ka? Ikis akong dragon! Masaman! Ikis!
0: Kurata ni mong dalawang sila.
2: Sige, feel at home, Andre. Ilabaw ko itulog karmas itong limpiwanan.

0: Oh! Si sayan maurag! Si sayan maurag digde!
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala eh.
0: Hindi ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisay naman tabi sa induan matalaw. Sa mga matalaw naman.
3: Luluwa na ka mo.
2: Luluwas na ka mo.
0: Tabangin na ako ninyo.
2: Tabangin na ako ninyo. Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando. Yung si Tagay Kobe.
4: Oh, the power.

0: Good morning, class. Oh, Mang Kanor, anong late makadapot sa klase?
1: Sorry, ma'am. Nagbabad man kukugtan na wag TV.
0: Ah, mauba. Wala ka nag-study, ha? Okay, open your book.
1: Ah, ma'am, unsang channel?
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamulat.

0: Girl, anong cellphone mo?
1: Siyempre, Apple. Ikaw, Yahaw?
2: Well, Blackberry. Ikaw, ya girl? Ano yung mo, ya girl?
3: Simple lang ah. Cherry ah. Te, ikaw, ya gang?
4: Siyempre, hindi kayo mapaperde. Ako ginanaw na bakal, rambutan.
1: Ayabaw! Serte.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: King Ludwig.
1: Hi! Nanagat si Ian Veneracion. Grabe. Kukuha gid niya. Uy, ang balbas, ang buhok. Grabe, tigong naman unta kayo siya. Tangkad kay siya niya. Guwapo kay siya! Pagkatisay gid niya mo, Ian. Uy, panganduy gid na ako ingon anak ng lalaki kay Santa Castilli.
0: Panamay, mga kong darling. Naghalok-halok sa TV. Magsilos mapunta gusto ni kag Ian Veneracion, ha? Pantay lang ka.
3: Oh, Maganor! Kasi tirada sa mong gupit. Gusto ka shiba na itong naungi mo? Ay, mukhang kuhan balbas.
0: Uy, Adan, saan naman ni mong tato? Nihubag na kiwan ni mong ibayre. Asa, ayaw ni si Bia kong bongot kay pina Ian Veneracion, eh.
3: Ian Veneracion! Uy, Maganor! Kulira ng buta na kahugaw sa tura.
4: Lain ka na sa pananaw sa babae, hugaw kayo naman.
0: Ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta, tremi lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay pina Ian Veneracion. Kasabot mo.
3: Ah, okay, Maganor. Ariglado.
1: Oh, Kanor, nagkaon na ka?
0: Darling!
1: Nausam na yung dagway!
0: Gano'n mo niya?
1: Hugaw man kayo na yung muhang naw! Wala po ka na malbas ba?
0: Darling, sa hugaw, kabalukan niya kung bungot sa pina Ian Veneracion na. Di ba? Muna yung mga type na laki.
1: Ian Veneracion na yung muhang dagway! Kapangit niya mo!
0: Sa kasakit sa imong panultihon, darling, ni Bounce. Naigo sa imong kaugalingon.
1: Ian Veneracion sa imong kagaral? Kalayoran ninyo!
0: Sabi po ka makasalita, darling. Maka-hurt ka ang feelings.
1: Alangan! Sakit yun ang tinod! Pamalbas ka, Nor, ha? Pamalbas! Kung diligari na shaban ni mo yung mga bungot, laplapan ko na! Kasabot ka!
0: Dili lagi, darling! Ian Veneracion lagi ko!
1: Dili lagi! Pilingon kay ka, ha? Layo na kayo mo ni Ian Veneracion! Laksiyon ko ni mga bungot, be!

0: Noy!
1: Ay, ano tabi ito?
0: Hararom ining salong na ini.
1: Aw, hababaw man sa nalong. Hababaw.
0: Yay, salamat.
1: Welcome.
2: Matapos ang pirang segundo.
0: Di kabra sa burning houses. Sabi mo, Noy, bako pa nini hararom.
1: Bako man talaga nararong, taababaw nga ni, lo. Takasuma ko nga ni, may nag-aging pato. Dahil man nalamos, sisaysay doon lang kaw kang pato.
0: Iyo, hindi ka gaw. Magurang ka man na pato ka.

Sige pabala ang pagpangita mo sa mga butang nga gusto mo makita. Pwes, yari na ining imo ginapangita nga dugay mo na ginapangita. Maathag kag masinaw ini, rason kun nga hindi ka na mabudlayan mangita. Hindi ka na dapat magpalayo pa para mo ini makita. Tungod kay, wala man ini nagakadula. Kitaon bisan malayo, kitaon bisan madulom. Kakuntakpan mo, kitaon man sa gihapon. Gani ini na ang imo ginapangita nga sa ulihi, imo gid man makita. Pero maangkon mo lang ini kung magbalik na ang imo panghuna-huna nga dugay na nga nadula.

0: Jesus, kapoy kay kagani na rakana si Kilis-ilis anong imong sinina ba may pana t-shirt na lang ko. Ano naman po, para itry ko nimo kung bagay ba ko sa imo. Ay! Ah, yeah. Ana!
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Datlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Team, hinay ang atong sales karon, so kinahanglan nato magbuhat og marketing strategy aron nga mas mulambo pa ang atong negosyo. Kinsa may nai idea diha sa inyo, ha?
3: Ha?
2: Kinsa nai idea diha? Mangkanor, basig na kay idea diha.
3: Sir, sa idea lang, boss. Kamu, wagod mo, mga hinanawan. Nakahuman mo eskwila. May pamanang wakahong mag-eskwila ninyo. Boss, para mo taas ang atong sales, kinanglan natin promo. Natin mga mechanics. Muna tong tirada para mo daghan ang customer nato. Simple lang kayo na, kamawagin mo. Wagin mo na gunahunagin.
2: Maayo ang imong idea, Kanor. So kinahanglan, buhatan ko ni mong proposal. Kinahanglan ni mo na isubmit early in the morning tomorrow, okay?
3: Pandamay, proposal daw. Ah, boss! Sa tinood lang, boss, no? Pagit kito akong idea, boss. Ang kong mga kauban rin, boss, kuya, panig ideas ko. Di ba na kay idea? Ay, wala ko yung idea!
2: Oh, dili. I give this to you, Mangkanor. Kinahanglan, naagyo kay proposal nga ihatag sa kuha, ugma. Submit that one as early as 7 a.m., okay?
3: Boss, wala gilamit akong idea, boss. Delikado atong sales mo, boss. Kusundo din mo itong ako proposal. Iyon na lagi, boss. Pangit, sugeto, boss. Pangit kayo proposal.

0: katol. Kung kisa, to kill the lamok. Kung kisa, imudila.
1: Bow! What the?
2: Tawa pa more!
3: Salo-salong pang fiesta.
4: More sa tanghali!

0: let me be me. If you let me be me.
1: There's more sa tanghali.

just for you. I bloom just for you.

0: managatap.
1: Taon. Uy, kung si Seaman nagatap dyan, magtugak na to. Kung si driver, di ba? Madagit siya.
2: Oh. Kung si Seaman tabi nag-atotig sa loob kang van, iyan dahil pa tabi nagbabayad.
0: Awin na, tiyo. Nagbayad na ako, ha?
3: Subo na ng subo.
4: Sa lunch break na palong-palo.
5: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
3: More sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, Mangkano! Guwapo sa iyong motor ah! Pinaprit naman eh!
3: Ay, JB! Ikaw man din ah! Ako pa! Mahal kay akong palitan eh! Unya kahibaw baka, kusog ka ni Mudagan. Iubertikan ako ng mga bus, kanang mga bachelor, metro shuttle, kanang mga yellow bus. Iubertikan ko na.
2: Mau ba? Sugang Mudagan na niyo eh.
3: Ako nagod eh. Kusog kay kumupadagan. Kaning motor na lang daan. Ako pag yun nag-iapil og motocross, ako nag-ipa-ambak-ambak.
2: Galinga gini mo mang kanaroy. Kung ako ani, hindi ko kapalit ba?
3: Aw, siyempre, wa makikwarta. Ako na makikwarta. Makapalit yung ani motora de. Ako bitaw ni gibakraydan og checks. Nabili ng checks. Nahulog.
1: Hoy, kanor!
3: Padamay, ang akong asawa.
1: Uhao na daw sa tagiyan ng motor. Asang susiyan na, ihatag na. Sige na.
3: Yes, darling.
2: Abi ba na og imuha ng motor mang kanor?
3: Dili oy, nanitagiya. Ang ingon ako, pohon, makatigom ko, makakwarta ko. Ingon ani ng motor ang akong gustong paliton. Kanang kusog kay Mudagan. Kanang kusog kay Mudagan motoran eh.
1: Sama diha kanor, hampong na buka. Ihatag na itong susi pa. Magdali!
3: Yes, darling. Tambay gini akong asawa ba? Ito ginapasakyon akong asawa. Lahigon akong pangkaso na ni. Ingon gani ko, darling, ay uli na nato ni motor.
4: There's more, more sa tanghali.
5: More sa tanghali!
6: You know I look good.

More sa tanghali on MOR, my only radio.

0: Burhut Motor Works Incorporated. Burhut Motor Works Incorporated. Naghimo sa mga dekalidad nga salakyan ang nagahatag sa inyo sa pinakabago, pinakamadasig, pinakabakod kag pinakakomportable nga salakyan subo. Ang GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot ang ahi sa karsada sa kadasig. Ang iya body design sini ginkopya sa korte sa nagalupad nga wakwakon gabi. GA Ragutnot Sports Car. May pwersa nga katulad sa bulldozer, payloader, backhoe kag 10-wheeler dump truck. Inilang ang sports car nga pwede pang negosyo.
1: Kini pwede kag Hansang isda, mais, kamatis, talong, amargoso, balatong, balot, mani, bitso-bitso, kagbay-bay.
0: GA Ragutnot Sports Car. Pwede man pasisihan, pangarado sa ulumhan, pampasahero na salakyan, kagkurong sa manukan. GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot lang ini sa dalan. Isa sa ginapabugal na produkto sa Burhut Motors Incorporated. Dali na kag magbakal, kay base ikaw mabayan.
2: Sing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapilo sa tanghali pag may M.O.O.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!

0: Ang Jimmy
1: Choy! Sa likado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jimmy Choy!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may antipara ka na, nga may grado?
3: Daw kabata pa man lang sa imo mag-antipara, nga malabo na gidaw.
2: Tsakto kagi Choy, malabo na nga mangin kami. Amo na, siya pasuksukon ko antipara, para makita niya kung ano ko siya kapalangga.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, salamat! Nauna yung kong abot diri sa reception sa kasal. Plastar na kay Kudris Lamisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama-tama yun. I-reserve ako rin para sa kong pamilya. Mayan yung lamisahan ni kay Dool kay sa buffet table.
3: Babe, dirita, babe! Ay, salamat, eh, bakante.
4: Ay, maayo na lang yun kay nakalingkod pa to, babe.
2: Nasa, usay lingkod. Ay, gireserve na ako rin para sa kong pamilya. Ako na nag-iap-iap na rin mo. Ganun na ako nire karon. Pangita mo nito bakante.
3: Nung, ano na may bakante, Nung? Kanina pa may naglibot-libot, di ba, babe?
4: Bitaw, Nung.
2: Dili lagi. Ako may nakauna dire. Ganun mangilog man mo. Kasabot mo, Grisel.
3: Babe, tindog-tindog na sa tadri, babe. Para makita tag bakante niya.
4: Sige, we. Dini na lang usa ta.
2: Tugaya ba maabot sa kong asawa? Asa naman to? Pati mo mga kauban. Ganihara ko sige text nila. Di man mag-reply, asa na sila. Bahala mo na muna akong kaon nila. Labuwa pa itaw sa buffet.
1: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha! Dili man diha ang reception sa kasal! Dili man sa pikas!
2: Pandamay.
4: Da, mau na!
3: Taka na magdasmag, mas hindi naman akong kasal!
4: Hala, rikawin pa, John!
2: Kalaugaw, di ba rin ni maong kasal akong itambungan?
3: Hoy, Ninguang! Pakaulaw, magagnaw!
2: Darling, hulat ako, darling. Balintas pikas, darling. At least nakatilaw ko rin kung lami ba o dili.
3: Sige, pakahoy-kahoy yun. Kinaulawan na ka!

0: Kabo ko nang magpakasal sa imo. Pagkasal na kaya kita, kaipuhan kon gamiton an sa imo. Hindi ko kaya. Halabaon, masasakitan ako. Tanglay na lamang an kamot ko. Di ko patapusan ipapagibo mo. Imagine! Gachitorena de Misericordia y Aguardecimiento de Madroño y Belén sa El Nave del Bautista! Halabaon na apelido mo!
1: Joke only!
2: M-O-R.

0: Okay, contestant number 12. Since malapit ang imo balay diri sa aton auditorium, how did you arrive here? Did you walk or did you ride?
1: Of course, did you walk?
2: Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Darling, mo trabaho na ko.
1: Pag-amping si mong trabaho, Kanor, ha?
0: Yes, darling. Salamat.
2: Nakalakaw na si Kanor. Bantay langgit ka unya. Magpasiksik ko o magpagwapa ko.
3: Tintalon ta ka.
2: Tanawon daw nato, dili ka matintal sa ubang babae.

0: na si Kanor. Magpagwapa ko. Dinhi ko sa ngit-ngit. Tan-awon! Dud na to, dili ba siya mutanaw sa laing babae?
1: Psst! Ah, kaysa ba sige panit si Tron?
2: Hi! Hi, Pogi!
1: Uy! Nagsulti kita si Tinoon. Mula akong ganahan. Pagi ko. Hindi ko magpatintan.
2: Psst! Pogi! Hi!
1: Uy! Kanino ba nga manintalay? Naghandyo kayo. Hindi ko malingi. Hindi ko patintan.
2: Pogi ba? Pwede ka? Pwede ko kung karun.
1: Nanghagad ng kanahan. Tanahan ako. Ah, dili ko ni Moy.
2: Ha? Nga naman? Sexy man ko. Gwapa man ko.
1: Di ko. Kay kanahon kay mo sa kong asawa.
2: Ah, sa ato pa. Kung dili may kanahan sa mong asawa, musugot ka.
1: Posible pa. Basig magpatintal pa ko.
2: Ah! Di ay ka? Imuha ni asawa ka na!
1: Panamay, ang akong gina'y asawa. Pati naman mag-make-up mo na mag-ikulata ang now. Panamay, gina'y ako asawa. Bisa kung sa nalimaw na unaan.
2: Kanar!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi naman in love ka. Pinapunggod ka dayon. Sa trot lang. Hindi pwede nga. Lago lang itang punda kaunlan mo. Laba-laba din pag may time, best.

0: sundin ko sana yung utos ng boss ko eh.
1: O, bakit yung chief boss mo?
0: Sabi niya kasi, go to hell! Ayan, dito na ako. Love you talaga, demonyo ka. Mahal na mahal ko talaga itong demonyo ito.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
0: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
0: Ang pinakamasarap
4: na everything on it radio show.
0: The Fully Loaded Barkada Mix.
4: More love songs.
5: Easy.
4: More dance.
5: Yummy.
4: More rock.
1: Swappy.
4: Lahat pinagsama in one.
5: More sa hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
5: Wow. More sa hapon na.
4: More.
5: More sa hapon.
4: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
4: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ay, boss. Asa ta, boss?
2: Nong, panabo lang ni. Akong kauban, ubog, mangugayo, good.
0: Di ka mo sabay di ay?
2: Dili na. Oh, niya o, 2,000.
0: Uy, pakiyaw. Gandi, kwartang malabo.
2: Ay na, Mitro. Mga nang sobra na.
0: Ay, boss, salamat kayo. Hulog ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Boss, daw sa manay mong kauban.
2: Hubog lagi gayo. Ay na sige dagang pangutanan. Ay musugat sa'yo mo dito. Kwartahan, manggunigod.
0: Mo ba?
2: Umaga na yung pamasahe.
0: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala na.

0: Bus, bus. Pwede ka tulog sa akong pasayro. Baho naman kay Kalo. Pwede laban-laban ni Kalori. Labay ni mo mutindog na ni. Duda ko ani, upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggala ni mo ni Kalo ni masuko ni. Bus, asa ka na pispara mo, bus? Bahala ka na, di ka mo tubag. Basta na nakuidusmin. Napagipakapin pagabot.
1: Checkpoint na sila, Sam. Checkpoint. Asa mo nigi ka?
0: Ay, sir. May gabi, sir. Agi kang Dabaw, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo pa sa'yo.
1: Tama o ba? O ikaw? Asa man eh? Ano di ba ni mo tubang?
0: Sir, pasensya na hubukin na ako pa sa'yo.
1: Ano mo naghubok? Wak ko'y labot. Bastos ni ha? Abrihan ko ni Drebe. Ariya. Asa man eh?
0: Hubog lagi na, sir.
1: Usang hubog. Patay naman eh.
0: Unsa?
1: Nagkargaman din kang langkoy.
0: Sir, wadyo kong kabaluan na, sir. Giplitihan lang na. Iyon i-drop na ko sa terminal. Nahin mo sugat.
1: Ibilin na din eh. Balag din sa Dabaw.
0: Yes, sir. Yes, sir. Salangkaw. Langkoy man na ito. Mapasirit ako. Balik kong Dabaw. Kalaskawa to tawhanay. Isahin ko na.
2: Mangkano.
0: Ay, masampit sa kumpangan. Nangyaw na ako sa likod. Adya.
2: Mangkano.
0: Ang langkoy. Ako yung nasa kong taxi. O, damay.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod may payong ko, hindi na ako mabasa. Hindi tungod palangga ka niya, hindi ka na masakitan. Sa trot lang, ano love life mo? O storya sa bucket book?
4: Lahat ng gusto
5: mo sa hapon na
6: lahat ng order mo
4: back to back dito.

Kasabay, hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang, aking swag, aking chick, that ass.

0: Face, ari kita dari sumbong sa sin sa nga sunog do. Kag ari dire ang tagi sa balay nga na sunog. Pwede na to ni ma interview. Manong, ano tong ginhalinan sa sunog? Nga na sunog ni balay mo?
1: Duda ko. Ang ginhalinan sa sunog, kuro to ang kalayo.
2: Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tapos ganito.
1: Pare, ano ka ba? Meron tayong pinaplano eh.
2: Gusto mo umuwi.
1: Uwi. Gusto mo hubarin yung panty ni Mrs.
0: Wow.
1: Gusto mo hubarin yung panty ni
0: Mrs. Oo.
1: Ang hot na hot ka.
0: Hindi. Ang sikip na eh.
1: Ha?
0: Ang sikip eh.
1: Umuwi ka na. Doon. Doon daan. Sige, uwi.
0: Teka lang. Teka lang.
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
3: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: Ay, pagsabla na daw tagaro. May nagarambol na din sa tula ko.
1: Ayun, tabi tay. Dayo garing kitang posporo sa ka panggatong.
0: Oh, mag-adal ka magsapna na daing kalayo. Ako nga ni kayto.
2: Nom nay. Tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning dayo na ini magparahibi.
1: Yaw na mga tayo sa lamisa. Biyo pang nag-aso-aso.
0: Oh, hain manigni. Tignan ako ba ka?
1: Tay, adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Tako nga ilagasap na daing kalayo.
3: M-O-R For life. More music. More music. More variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.

0: isa ka estudyante, nag-auyat sa iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino ni man? Why man siya nakaregister sa phone book ko? Replyan ko bala? Basi ka raw nang diskartihan niya ko ni.
2: Oo eh. May boyfriend na kuya. Who you? Maano kaya how?
1: Bao, nag-reply siya dayon. Sahon ko be. Si tatay mo ni. May boyfriend ka na gali ha? Humandam ka karon magpuli ka? Ayabaw! Fuerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: Si Mangkano!
5: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
4: Si Mangkano!
5: Kayang makalusot, isang walay buslot!
4: Si Mangkano!
5: Malauman! Pero dili masaligan!
4: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
6: Daud sa maning akong mga tools na rin nagkatagman eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganong nagtapog nga nagkatagman eh dire. Kinsa may nagkatag dire eh. Nangilabot na pun mo ani akong tools na din ninyo uli inyong gikatag dire. Huwag ni akong lagutan ba? Ganong nagtaponog naman po ni dire. Huwag man lang ibalik ni dito sa garahe o sa toolbox.
5: Hoy, hoy, hoy, kanam! Ako'y namong kagana! Kaya na akong ipangita! Nga naman!
6: Panamay, ako asawa. Wala man, darling. Muna akong ganahan ng balay, katag kayo. Tama yung kayo ni darling. Kay wala po kayo pasingot-singot. Sington magkosiging pamunit ang yung akong tools. Tama rin yung kayo ni mong ikatag. Dari, ako na lang po'y manilhigan eh. Ang ginaganahan ako ni mo, darling. The best yung kayo kang asawahan ka. Imo yung ikatag akong tools.
7: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong, mangutan na lang ko dong ba, dili ba nagalimigason imong mga ba dong?
1: Ah, wala man.
0: Ako mang guna bantayan, tamis kay kag mga ngisi.
2: Ay! Ana!
3: Mix of rock. Mix of rock.
4: I've become so numb.
3: Mix of rock.

0: Mangkadol, matod pa sa silingan ba under the saya mong kuno ka?
1: Unsay under the saya? Nga bago ragay na ko itong gikasaba ng ako, misis.
0: Nga naman.
1: Gisaw ko mga kunyas pamalansya. Mao nga akong gisinghagan. O nga rakay magluto pa ko.
0: O, oh, sana ba ni Oy?
2: Turn your radio up. You are listening to Mix of Rock.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkatapos regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, babakal ko Choy agugo, Choy!
3: Anong klaseng agugo?
2: Ang makapadulas ang uhaw ko, Choy! Kaya uhaw-uhaw, naging ko sa pagpalagga niya!

0: At class, meron kita mamang kutanon. Ano ang binubuo sa salitang ugat?
1: Ugat!
0: Abi, ikaw, Empoy.
2: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Damo kami barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
2: Kapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Pwede!
3: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
4: Kumutirada, danlog pa sa okra.
3: Ako na good ni.
4: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
3: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
4: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katinyala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
3: Si Mang Kanor. Sige na, darling. Ipatad na nato ng imong 100.
4: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biyan nato ng bugas.
3: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka biten. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot ana. 18 ang mugawas sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
4: Ah, basta dili lagi ko. Kay wala natin pamalit og bugas.
3: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na, darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sudan.
4: Sige, patad ha. Bantay lang yung kagmapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, unya, migawas imo ang numero?
3: Ah, panamay, dili man 18 migawas, 81 man. Darling, usoy man ta, darling. Oy, anak magiging sa sugal, darling. Ay, muda, oh, napoy mapilte.
4: Ah, daan palagi ko? Mapusoy ragyod ta? Kasayang-sayang na nakasa 100 ba? Pamalit pa biya natutog bugas ka, Nor?
3: Darling, tinuod ko na ng giingon nila. Nga, baliktad yun ng damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang igawas, 81. Dapat, darling, 81 ang atong gitayan. Huwag po ka ni suggest ko.
4: Suggest di ay, ha?
5: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto ang tagata, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you, ha.
0: Grabe.
1: Ikaw talaga. Uy, ang cute-cute mo. Ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you? Yeah. Oh, siyempre, ta para sa imo iyan. Ta actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka iyan.
1: Ay, ganon. Ah, sige, baby boy, hulaan ko ha. Ukurun ko.
0: Ukurun
1: ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, kan, sarong aldaw pa ito, baby girl.
2: O di nagsipil yun si Kapita.
3: M.O.R. Life! Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a beat.

0: Uy, ay ko ninyo gilara ha. Bright na ko do. Nanong tagaan man ko ninyo gingon ani nga room. Way bintana, way aircon, way katre. Gamay pag yun.
1: Ay, Sir Lito, relax lang. Napata sa elevator. Ana.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta naman ka, babes? Gimigaw na dyan ko sa iyong baho ba? Hindi ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga, puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay kuana. O sa may mga solobron, ha? O, tingog-tingog po niya. Nga nung di magkamutubang, kimigaw na kay kunibo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagod pang loon. Babes? Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh? Nganong gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kunsa'y police station? Gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hindi police station. Fire station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung pinuhangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan oh.
2: Galaw, gawrong number na ko, sir. Sa ilo ako, sir, narong number ko.
3: Kung sa'yo, tagatagan ni mo galawan sa kong asawa. Pagtarong niya, ha?
2: Wala, sir. O, yung akong ego na ang akong mga apo, taga-anak ko galawan. Akong anak at taga-galawan. Ah, sige, sir, babay, sir.
4: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
5: More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express on my only radio.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Hoy! Diyan ka na naman sa tao kang tinampo na kupurot kay pasayro! Igilid go na ang jeep mo!
2: M.O.R.
3: Permi na!
4: Nothing but hits.
5: Have it fast.
6: Ow.
5: Have it quick.
6: That's my only radio.
7: Only radio.
6: More suck a big
8: express.

0: 구글
1: 구글
2: 구글 구글
0: 구글 more.
3: 아안힌 ko naman ang pag-ibig kung di naman ikaw ang iibigin ko.
4: Who got that more?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Saman, Tot, dito ka, Tot. Kaya ako na lang.
2: Lagi ko, Mang Kanor. Eh, bahala ka, ikaw na lang. Loyal mo, gusto kong priority, good.
0: But, di mo putunta ka, kapoy na kakastorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talag sarata din sa VIP.
3: Excuse me.
0: Oh, dana. Uy, nanadyo na nga kong jindin.
2: Patangkun pa kay Mang Kanor, oh.
3: Hi!
0: Kawang man sa tagahat, adi. Bisag walay takdol. Ah, sige, sayaw na day. Sayaw na. Kanda. Yes, my thought. Ikaw, nanong nanabon man kasi mong mata. Tanaw.

0: panahon nindot kay Musayaw. Ilahid yung langgam nga balang kiyod.
1: Alakas, tektubuan, rabak ko.
2: Di ba ikaw si Mang Kanor?
0: Ah, nailan ko. Sikat na siguro ko. Pwede mo na ako ang ulo. Sikat ako. Oh, ganun dahi-dahi. Ganun kailan man ka na ako.
2: Kaila kang Tonyo, di ba?
0: Oh, si paring Tonyo. Oh, ganun dahi. Kaila ko.
2: Wala ka inumdum sa una. Ako man itong tigpalit ninyo, guy. Sa una, kato nagainom mo sa balay.
0: Ah, pandamay. Anak man na yun yung paring Tonyo, ne.
2: Oh, kainumdum na ka, no. Anak man ko ni Tonyo.
0: Mama, eh, kamusta lang ko paring Tonyo? Ni-bainti. Lakaw na gawas sa diri.
2: Wala ba man ko na human?
0: Ayaw na, nagtiwasa. Sige na, okay na ko.
1: Kanawa pa man na nahuman. Saman ka. Ade! Saman ka!
0: Sige na, pilapay mo rin baka magbabayad pa. Ulihan na.
1: Wala pa man na human.
0: Sige na, ulihan na. Ulihan na. Pandamay!
3: More music on my only radio now. More sa Gabi Express. Whoa.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: To, pagting ang kanit dito sang duha kalitse.
2: Ano nga, duha kalitse tay? Kay...
1: Kay ano?
2: Kay isa malang ang ato litsihan.
3: Kwarte!
4: More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into a drive. More Saga

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, amuyo! Bago matay ni tatangkaw, kitin pa mana na kinyak dyan may sa abarong na. 2 days di ay bago matay. Isungay din punpunda, nakasandaw.
2: Nye!
3: Maraid!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Puriga ba man yung jeep ako nasakyan? Kusog pa mangudagan ang baoan eh. Pastil lang yung jeep ah. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, dua ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isang katapad na yung babae. Pwede na untang itsura po to. Pati baho apong pako. Sana man yung jeep panigot pa yung kayo. Alimuot pa yung kayo. Anong saan pa magkumaabot ang turel? Pwede, hinayag yung budagan. Puriga, bagyo. Makaagin yung jeepa. Sunod din. Nadyong kumusa kaya ni. Sumpa, naging ako ng jeepa ni.
3: Asa man ganong? Dili na ba yung may kutob sa puan?
2: Unsa? Anong dili naman mo kutob? Nga paturel man ko. Ano siya pagtunin niya sa kuha? Di ko kabayad yung sakto. Muplete ko, hoy. Napain yung jeep nga kagang-kagang naman ganin eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong antos na inyong jeep. Pati pang iganga, tabla pa'y gituob na ko. Uwi nga na inyong mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasensya na ka ha? Kay, waman mi na masahiro ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingala ganin mi, anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil eh ka.
2: Mawa! Ay, way sa payan na! Brother, pagkabutan yun din yung pamilya, ipasakay yun ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na yung jeep, ane. Hanoy kayo mong pagpadaga, ano niya? Nindot kayo mong jeep, hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko din mo, ane kayo mong jeep. Pandamay mo daong na ko, basing matitanos pa ko dun eh.
4: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa MOR, more sa gabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Priyag na kayo na ginagmiga. Aryo, pwede pa sa piyak, sa wala. Aryo, siyam-syaman na pwede. O ang mga bata, priyag lang ko sa baka. Sa baka lang mga bata.
2: Ay na, no, mga sitwasyon ni man. Nagsakay taganin sa jeep kay kadali ita pro. Ang kabataan, pasakyon pa sa baka.
3: Abaw! Perte!

0: Janet, di magparadit, tatibaan mapaknit.
1: M-O-R! Ang firme na!
2: Sa panahon

0: Ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, nanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganon!
3: Pre! Naunsan naman yung taon na imong nilutuan niya, ya? Nagkaway lamit naman ng kadugay. Ano imong sudan pati tabanga? Way asin? Nastang tabanga, wak naging lamit. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuluto. Naunsan naman yung taon ka, ay? Tanawa na imong giluto, mura naglamaw. Ganahan pa baka mukaw na niya, ha? Ganahan pa baka? Way lamit! Pre! Puryaga ba?
4: Mangkanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imo mang asawa.
3: Mau ba? Mau ni sultan. Mau ni nilutuan sa akong asawa. Lamay kay ni. Tabag, walay lasa. Para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Ikaw na ni dapat ka maglutong sultan sunod, yaya, ha? Iman ina, kanang murag itsura nga. Murag lamaw, pero dili di ay. Lami kayo imong kaunod. Muna ikaw, ato kasi imong mam, ha? Pagpatulo pa nito kubang resipe para makakaton ka, ha?

0: aga nga akong na mangakig ako sa imo. Way kagabalo saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sa inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatapna sa kakig mo sa akon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sa inuduro.
0: Ay ba, perte.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod single ko. Choosing ako. Sa trot lang. Hindi pwede nga. I chose to be happy lang.
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Ang sweet talaga.
6: Para lamang ABC.
5: Pag MOR ang kasama.
7: Kapag may you and me, there's more.
5: Laging it's you and me.
7: More sa gabi.
5: Sa MOR, more sa gabi.

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pagkalabi sa akong tulog kagabi. Labi pa dyan kayo mahigop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh. Ah, padama inita eh. Napaso ang akong dila.
3: Pasuliyap-suliyap kakluwari.
2: Patingin-tingin sa akin. Manamay. Among silingan nga gwapa. Bagong border sa pikas. Nanghalay siyang kwaknet. Karo di kayo ng labag, di ba? Bisolo din sa silang balay. Operation! Scout Ranger! Kamangon ako na iyang kwaknit. Ako na, para gasihag. Gasihag saan daw ang kwaknit. Murag wapagin ba aking laban eh. Balikan na siguro ni Kikika na madaligo sa banyo. Ayan, waong ko na niya. Pagkalabas sa baho. Natambalan dyan ang akong sinusitis. Pagkahubot na lang yun na ninyo lang. Asa man ako, isok-sok na ako sa akong bulsa. Ano yan?
4: Kanor?
2: Panamay, ang akong ugangan.
4: Nga nung imo man lang isok-sok sa imong bulsa ng akong pante? Kita nyo ko ba? Ha? Dara ko na imo sumong likod. Samtang imo nang giayo-ayo kuyamos ng akong pante niya. O niya, humot? Ha? Ha?
2: Ay, ma, padamay. Wala, ma, oy. Ako lang gihipos ma kay uso rabang kawat o pante din sa itong lugar. Mas lison ba kung madali na igiwa na kay sulubon? Mas labang delikado.
4: Ay, natakanor. Gusto siya na ikaanin pante nga way laba, ha?
2: Ma, ayaw, ma.
4: Ani, aum-uman, eh.

0: Pare, nabutambala sa Biblia nga kung magpanagarilyo ka, hindi ka makakadto sa langit.
1: Wala, mas madali ka makakadto dito kung magpanigarilyo ka.
2: Aba! Puwerte!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano ka kahusay magsalita, kundi sa kung gaano ka kahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay, ba tayo dyan, mga chong?
1: Madalas kong iniisip, lahat ng bilihin, mahal.
2: Ouch!
1: Tapos bigla kong na-realize, kaya pala, mahirap lang ako.
2: Nye!
3: Maright!
4: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Jeanne. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Okay, contestant number two, what can you say about the violence in our country today?
2: Hahay, si Mang Kanur ba yan? Di mo kaya takabalo mo gitara? Violence pa noon?
1: Pandamay!

0: Pangchang Yimichon!
1: Pagkatos regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pangchang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pangchang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pangchang Yimichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy Choy! Basi, pwede ko na kabakal si mo Spider-Man?
3: Anon mo si Spider-Man?
2: Basi, tungod siya, mangin amazing manamon nga love life sang miga ko.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ambot ba ito, Chief, kaya checkpoint ninyo? Nandiyan mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga nun ah.
2: Dali, bebe. Malditong yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulo na ka nasakpan, ha? Ha? Dali, bebe. Dali, bebe. Katulo na ka nasakpan. Wa pa ka na priso. Ginaol sa manene mo ng bato, ha?
0: Ay, igun, ano yung maguna sa Chief? Kada nakup ni mo sa kuha, nandiyan yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako nin abrihan, ibutang sa niduro. O, plus na yun. Anya, oh, charan!
2: Oh, ingon ana ra day na. Ah, dakpon di hapon ta ka kin dadakag bato.
0: Dali na. Dali na kitang bibigin sa na ibinin.
2: Dali na dere.
0: Asang bato? Asang bato?
2: Eto, katong gi plus ni ba.
0: Oh, yan ha pa ibinin sa.
2: Ha? Wala na.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpon. Kay wa kay ibinin sa.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Ga?
1: Ano?
0: Daw, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi ah, kay... Sari ko bla paminsar ang utang tanga 2 kamilyon kay pare.
1: Awsos ah. Titawgan mo si pare eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman ang di makatulog eh.
0: Ay, abaw. Pero, teh.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: 그것.
1: 그것도 뭘.
2: 이카오 바 앙 앙클 거. 이카오 카시 앙클 랑안 거.
3: 그것도 뭘.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: problems.
1: Kung si crush na ganit mga ipabor. Wow. Sige, wala problema. Free ako every time. Pero kung si nanay na ganit magsugo, karon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko ng tuon pa ko kagabi.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.
3: You

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling.
1: Unsa man itong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatad na po kag lasto?
0: Wala, darling, girl. Ningong biya ko ni mong diundang na kuha na. Wala ko gapatad ng lasto.
1: Bantay lang ka, ha? Masakpan tagani ka nga. Nagapatad pa kag lasto. Bantay lang yun ka. Ipakaon ko ng resibo, ba?
2: Ayo. Eh, na si Mang Kanor?
1: Nga naman.
2: Mang Kanor.
0: Ay, tat.
2: Mikao si mong numero. Daog ka, 23.
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga? Ayun nagpatad og lasto?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James. Akong itayan. Tanawa ni gawas din natin pamugas.
2: Unsa man mang Kanor. Pakaunin mo ni o pakaunin mo ni.
0: Dalira ko dali. Anong di madali mo ihatag ako? Amana, ambina. Oh, ihatag na sa kong darling tanang daog. Ihatag!
2: Darati o.
1: Oh, kana ba? Ambina be.
0: Sobre niya ko asawa. Malimbing po di kayong dako.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kauna ni mo resibo?
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking mukhaog resibo sa lasto.
1: Ah, daog. Di ay ha, ang binaresibo kan, ani.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: kay kalain man, tas ang damgo ko kagabi man. Diyot ayan, ako ginbangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo aw?
0: Nagdamgo ko nga. Nagtapulay ko nung kamo ni Aga Mulak. Kunsing ako nung makadaog, amo na makadate sa akon.
1: Ay te, daw ka nami man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungoton kagid.
0: Anong hindi man malain, gidya eh? Kay ikaw ko nung nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: usa ka pirata ang gi-interview ni Mang Kanor.
1: Mag-adlaw ni mo, sir. Ganong pikastil ni mo kahoy man.
2: Ah, naigo ni sa bala. Unya, giputol. Gilisa na lang o kahoy.
1: Unya, imong toong kamot, sir, na may hook.
2: Ah, naputol ni sa espada. Diha nga doon ako'y kaaway.
1: Ah, unya, imong pikas mata. Doon naman na itom nga tabon.
2: Ah, naithani og langgam. Unya, nabuta.
1: Unsa, makabuta din ang iti sa langgam.
2: Gilugod mang guna ko sa kong toong kamot.
1: Panabay.
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Kabalo ka dong? Wamang di ko mahangol ba? Wa takagipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko.
1: Ana!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dahil, kakita ka ng mga anang klaseng lalaki? Dahil ko ganahan na nangingunan na. Sa panahon na mo, wala ginaabot. Karong dagana kayo. Pwede bulingita na kakita to. Napay ariyos na kakayo. Puno ang dunggan. Napay ariyos sa ilong. Napay ariyos sa kilay. Tarong mga ng klaseng lalaki? Napay pantalon. Gagisi-gisi na. Murag gwetag iya. Murag kasulubog tapo. Ganahan pa ba mga babaeng ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko kanatawa na kung dili na choy-choy. Adik, yun na, adik. Dito ko ganahan na ng mga adik-adik o purma. Dito ko ganahan.
3: Nung kanol, uyab guna ko na.
2: Bao ba? Bao na gitawag na to nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki rin sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatatupo kong ikonan na kasukunot na magugupanin. Namtala na sa kong panahonan po noon kung pwedeng ariyos siya kong dunggan. Pero yat-yat na mga itagdalunggan, lain na tanawon. Yan ay mga artis na tao. Muna'y klarong matsog yun. Tanawo, wait yan. Muna'y saktong lalaki. Okay kayo. Okay kay Katoy.
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy.
4: Di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.
8: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: TikTok. Maluhoy ka. Hindi pagabutang ngipon ko.
1: Totoo, hindi ka mahadlok, Ariho. Hatagan ko ikaw sang bulong pangpaisog para mangin maisog ka. O, Ari, imna ang bulong.
0: Bejok. Ari Jok, nyanyom ko niya ang bulong mo pangpaisog. Gabo, tagi ba Jok ang ipon ko? Kay mabukagi di ulo mo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: busa kaadlaw. Nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Sorry.
2: Sorry, Tre.
3: What are you sorry for?
1: Abi siguro ni magbulok ko, ha? Sorry, five.
3: I think you are sick.
1: Sick daw. Sick gani.
3: Namay!
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nongkador! May buntag, agilang ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Wa man ang akong bike diri. Mahalo na ba ito akong bisikleta? Pang cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo itong bike isakyan atong tawhana to. Gigawat yun siguro ito akong bike. Ay, balik ka rin. Ay, kawatan kang tawhana kayo mong gigawat akong bike. Balik ka rin. Madakpan lang yun si karumputan yun si kagamot.
1: Hoy, Kanor! Unsay sigsagit-sagit ni mo diha?
3: Madamay, ako asawa.
1: Ako itong ibaligyay mo hang bike kaya wala natin pambayan sa tubig o kurente. O niya, palag ka?
3: Mau ba, darling? Mau ginesakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko ga-biking ron, kihago kayo. Jogging na lang ko para dili pagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills ito maputlag kurente.
1: Brato na ganito pagbaligyan ako para mahalin dayon.
3: Mahal kayo kong palitan. Okay kay darling, kay kung mahalo ni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kaya wala naman ko'y bayit. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun yung tao, lagi niya ako asawa yung maglagot.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, sana na isusulat na lang ang feelings. Pero madaling irisin.
2: Maright.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Ah, hindi lang to ah. Kigaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
1: Abaw, perti.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds niyo ha.
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano! Sabi problema ni mo, maraglayan mo kang tinanawan!
3: Day! Dugay na kong palit-palit na nimong isda. Nanawaragod na nimong pirit. Uti na kay hasang, lospad na kayo. Lata na kang tiyan daw tanawa. O sa may tanaw ni mong anak, dili na dubok. Pakanoon ko nimong dubok. Pakanoon ko nimong isda nga. Kulang na lang na dubol din na. Usang klase ka manindang isda. Isumbong takas barangay, ipahipos ko nimong mga panindang isda. Kay ka panindang kag dubok, napay mong muro-muro din nimong pasangan. Otros ang dubok sa klase, Mangka.
2: Tarong-tarong ako, Mangkanor, ha? Sige na ba, kagkuwag-kuwag isda, driway, bayad-bayad. Unagsinglon, tanuhon ka, drarot. Sabay!
3: Nilidaya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Kanang pilit nga, pagsumba pa lang ni mo, baho pa lang katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait. Itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami kayo. Muna isda. Hasang pa lang, pwede ng puti, ah.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: dung, palungang suga dung.
1: Ha? Ngano man?
0: Basta ba palunga lagi?
1: Nakapalong na.
0: O sige, nakapalong na. Para kita duha mag-on.
2: Ana!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bungangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi. Pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Abaw! Pwerte!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hoy, ginahan yung kay koning bayabas ako silingan ba? Kay numdum ko ito estudyante pa ko nga, sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinugna mo sakit ang akong ipon. Karungwan akong ipon, pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto, kaning akong sinilas na lang. Nabayon ta kang sinilas, bayabas sa kanya. Kalaugaw, may sulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haron?
3: Mangkanur, Mangkanur!
2: Ay, Bitoy!
3: Nabayan sila iro diya, Mangkanur, mapakan ka!
2: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawa na kong paghot. Cute kay paghot. Basig itahan ko ng chinilas mo, kitoy-kitoy pa na. Pakunadlo ka ng ilang iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Baka, panamay, kanakaw sa ilang iro. Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw itong pamaakong tinawag, Toy. Kay makagabain tao. Nanay, Toy, akong pandring akong ibutang ang bitsin. Lukas na ka, Toy. Toy, nakoy pan, Toy. Kauna, Toy, lamikin akong pan, Toy. Ah, ayaw, Toy, ay kupaka. Ako'y mukhaon sa pan. Madami mo rin reaksyon na mong kalipong. Toy, okay, raling malipong ko ng pana, Toy. Ilang kupaka, Toy, ha, Toy. Ayaw, Toy. Ayaw, ayaw.

0: Iba?
1: Yes?
0: Ako si Yodimon. Tintaranta ka. Kauna na ining aranghita. Binakal ko pa ini haling budyaw.
2: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man Yodimon?
0: Aw, paano ka magkanakataram, iba?
2: Paano kung Yodimon ka, dapat ang bit-bit mo mansanas. Baho aranghita. Chip!
0: Aw, iba. Maski kaming mga Yodimon, apektado naman kang krisis.
3: M-O-R. Good life.
4: This is your M-O-R safety tip.

0: ako na nak. Tuod ba nga hayo eskwelahan? Nakatagin respeto hae mo pag naagi ka?
1: Aba siyempre, tatay.
0: Astig ah. Ano man ang iragin niya kan?
1: Mabuhay ang mahal na reyna.
0: Ah.

0: lahat, pre. Sa wakas, pre, na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote lang ko, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tinong na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Manoy.
2: Ah, busugagi na ako. Uy!
0: Putot na kamumho pa nga.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor! Hanggang loose pad na makadas kagutom. Rawa ko! Bukod na kagong tiyan! Buwak ang likod sa kabusog!
0: Kalami! Tisatot, asa man ka ni kaon gawa magkikwarta?
2: Starty lang na, Mang Kanor! Kita ka ng lamay diha! At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kay mo sa minatay.
0: Oh ba?
2: Oh, lakaw na yun, kaya para mabusog po ka.
0: Okay, tot, salamat. Kanaraman na isulti. Dali na kayo na.
3: Anong ibiyaan ko, Dimo? Naman lang ka mananggis ako ang ibiyaan na di ka. Murang kanong saraman taon tang nagkuyong.
4: Bay, ikunsa mali mo nang namatay?
3: Kabalo ka close kay Miyadi. Nagdulog pa mang gani, Miyadi. Sa sobra na mo ka close.
4: Unsa? Nagdulog pa mo, ana?
3: Oo, oh, luhagan pa mang gani kay ni matulog. Anong ibiyaan ko, Dimo? Makakaon na yung koron. Gutom na magukayo. Mahilak pa yung ko para pakanoon ako.
4: Close na, ha?
3: Close lang, Ibe. Kusog ba magaling kayo ni Mananday?
4: Gitan na yan, Bajog ka? Kapala ba kang asawa na ko na?
3: Oo ba? Padamay.
4: Dulog na nga.
3: Paloy na. Ayaw. Bago kayo na.
4: Ipansa ka.
3: Ayaw.
4: Tupan mo.
3: Pag-ausan ko na lang. Pag-ausan ko.
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
6: Hoy! Shhh! Hoy! Hoy, Ingoy! Ay! Anong pinigyan mo dyan sa puro kanyog ko?
7: Ay, Manay Bear! Naghahanap man sa natabi, isignal!
6: Aw...
8: Pagkalihis nin 5 minuto.
7: Manay Bear, pakusugo ng signal duman sa poro-poro kang yug mo.
6: Aw, Ingoy! An paguna ko, signal ang hanap mo. Aw, natatamay dara-dara kang duwang buhok na yug.
7: Aw, iyon naman tabi ni Manay Bear, so panload ko.
6: Lansyan! Nakutakan mo naman ako, Ingoy. Nakutakan mo naman ako, Ingoy.
9: M-O-R for life!
10: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang sadyang malapit.
2: Ang tropang uber kwela.
0: Umaari

0: Dong, kapila tagagignan dong ba nga mag-life jacket na gigkadong? Ha? Ano man? Kay malumos yung kasakong gugma ba?
1: Ana!
2: Mga DJs na makulit.
3: Hi, Kuya!
2: Tugtugang malupet!
3: Ang request ko, ha?
2: And all the information you wanna get.
3: Sam Wong!

0: Dok, main handphone.
1: Oh, main handphone ke no? Rasa main ato?
0: Dok, dah lagi ke problema, Dok.
1: Rasa main problema ni, mo?
0: Kada magbasa kong newspaper, Dok. Di na magkakaklaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
1: Asa mo ni kagabasa ng newspaper ka, no?
0: Sa sinihan, Dok.
1: Ang dama!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Uy, Mang Kanor! Kiyang-kiyang malagi ka!
3: Lagi? Natunog kong lansang, oy! Sakita na, oy! Sa sakit? Wala eh. Ako masakitan, Mang Kanor is my name, ni mo batang sakit.
2: Na, makatitanus, Romana.
3: Wala lagi sakit. May magpareha ko ni mong talawa na sa manay ka.
2: Kalintura lagi ko. Muna nung pagpacheck up ko ni Rick.
3: Oh, talawa? Ikaw ni kalintura lang gani ka? Pacheck up ka na yun? Mas grabe niyang ako aki natunok yun ng ransang.
2: Unya, di ka mahadlok ka na Mang Kanor, maunsa ka.
3: Kung sa mahadlok mo bate, bago na ikong kahadlok, kaisog na ko.
4: Next, Mang Kanor. Dito tayo, sir.
3: Ay, tama-tama kay ako na. Uy, kahubag sa nurse. Hubag kay gagtang para mag-flower horn.
4: Unsa pag yun? Oh, sige, sir. Higda na, pwesto na. Di ba ka mahadlok check-upon, sir?
3: Ganun mahadlok ko nga kaisog na ko.
4: Oh, time pa. Ayos sa gihok, Mang Kanor, ha? Oh, ania na ang syringe, oh.
3: Kanako sa dagom.
4: Oh, ayaw nagluwag, ha? Ayaw nagluwag. Kaya ako na nag-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw, kita ko sa dagom.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Kanako sa injection. Di na ko na kaya. Di na ko na kaya. Magpakuyap-kuyap ko.
4: Hala, nakuyapan si Mang Kanor.
3: Ipigtin mo yun ang akong acting. Magpakuyap-kuyap. Di na ko ma-injectionan.
4: Ay, salamat. Nakuyapan na si Mang Kanor. Di na ko malis nag-inject, ani.